tu kwa marunga ni ya maluzi japena bage malaika nizira nditu kuti tu muna nena zona eno ino maluzi ya kutipula singa ngaoti alimuitano ino ndianga kujoeni akuti piri makala ndi muitano munhu kali kuti ali kuti angogwera yeka mandi munthu yemwe yosabwera adi Mozambique kulutsekera muno mumzinda watete tatamanga ali madzi ni maprogramu osiyana siyana ngati pali pena pake mene pala kuyikati pepetse kuti pepani mudayense muna ndine Ephraim Tetao mzangayu pa makina pa Virgilio Jackson kuongolera chilichonse inu musasunthe chifukwa radio Mozambique tete idakali ndi zambiri zoti mumvere programu migolo migolo kutava kutaya tona nesa mulungu angalola bolondi liyosira ana ili ndapita

Gravar ser curte ma chbes en carte ma pit pogon pon house film ba kanizat san chpris kor ma putu miam bu yang kanizat pas kor bash leron chpir pon house film na pit kumba tsogale ma figana basala tula nyimbo sa kanizan chika uchin pon tabi kumi kumi na pagar ma bas sa malmidwe kumi na bo sa kumal zidan kan sa kuma putu san chpris sa tu saler pon hawe kumi na bo sa amhisya Mas me sen si pia spir, ma ko maud nei bots, mo zu no chi no mo. Ju yo gole la, su suir, ma ko maud na madan. Ba sala buino kuna waado mo ngai fon parabas, kuna waado mo ari paulin fon bade buino fikana buino. Mo ka figa muntus, kuna waado mo ya fuma gole rolino. Ba ma ka mai Leticia, tre gote mas me sku nei. Tegani tangwen kat mo pindi bangonda kusana kan von haus kimpon in kan is an chukrikiz chukrok maput za kutoma wa basa tiano ya chiyoki

0: Mene ko je wim ba ba ba kle ma ji mo na mo chu wa bo. Po si ro a pa si zan de program mo ya ba ba lo ma si ro pa si si ko anu lo kwen tran mo ra ni kwen se kwen se muni ni o mo li. Le ri ka ma ni nang kha ni o sa ma nang kha ni o sung ga na ba nyum ba. Si o n si ya yo man bi li. A kan go ji a u sa ma li re we ma si wa we di o ka. A mo ni o lo chi wi mo zuri wang go gula wo ndi o. Ndo zime ni zuzu uti u li we o. Ndo zime ni zuzu. Abamba inu siku limulani mugambure ndio zimene zizi masiku ano zinthu dzadula ndeno chibwana ayi kudya mosamala sango jangati chani chinyama chakutchire ndama kuti nendi ndamemene ndipo ndaivutikira khala ndio sango lya muti basi kungoja kuti basi dzatani dzapezeka iyo kukhuliraro Dengani ndiye ndio zanuzi mudie noka kodi mama chuduka zo yangu lankula bwa mukakuri magula ngo kaujeni kansomba majuka zo yangu lankula bwa
1: ai bebani umananga sikudi meseri uzani uri ndarama masiku ano zarani zavura ndio zinthu zadura kari simufuna sekudya ingone nani alipo nanga tikudya asi anu mene ndija pamene mamuna moyo wake wo sakuzungwira nchiro kumudetsera munthu wamai
2: ndimakudetsa ndimakuveka
1: mamuna we
2: ndimakusamalira ndinakukwatire wewe ndinakudyosa pa makolo awo ndikusamalira
1: tsono yaka munanchoisa pakhomo pa makolo nchira yake ndimene kumusamalira nde ena sana esera kuti adi achema muna nangu mupatsa chipatso kwacho chiratu mmondo ya samukani sinchito yakwe yomadi achera mamuna

0: Ona ni mene maulegi wa tera. Sibonu baliba mene akuya nkamafuni aki. Kuchuka kwenye siku chakunata ndi ndarama za kezomwe. Ndi mwone ni nigayu. Hakuwela kunowe. Ah, tenti suwege.
1: Bwanji magaye, ziwenda kuma.
0: Tiribu ino, ifeti kunyamuga. Ndi kufaya pena vage palika business. Ndi kuimbira tikatina nazo. Tieni madoro.
1: Ya, sabonu ndatarandeka. Nzanga amina nandiluweza mmoyo wa mankwalo zungu za ubongo wanditawaso. Kunchitwo ndatsalapa ngono kuchotsedwa. Marta wasamukanso kunyumba ndi ana athu. Anthu onse anditaya. Ngati ndingapiririze chonchi, ndiluza ngakhale moyo wanga. Ndayenera kusintha basi.

0: Talonga fano kuti muna menya pa 84 37 95 195, tinakutendezani muno mu radio mbudakwana makamaka phindi yathu mbudafamba pang'ono na pang'ono uku tiri kucheza na inche sathu kubulikira muno mu radio. Kodi Migele nsizuno una nyimbo zinangu zidamaleuluka tira kuti uimbe?
1: Nyimbo ndinazo si sasenyera nyimbo zitangu pondo pa kuti tiphate basa nazo kuti munthu ningana ine Miguel ndiye angaparare.
0: Mulipo?
2: Boa tarde, boa tarde.
0: Tikulonga nani?
2: Mukulonga na Servo de Jesus Francisco Domingo.
0: Kubulikira kupi?
2: Kubulikira kuno ku Zona Verde.
0: Ah, kisa cha khaindi ya ndimo ya masamba mawisi?
2: Si, Zona Verde Manga.
0: Ah, kweo kumasamba mawisi u?
2: Si.
0: Kisa cha masamba mawisi kuli mwadidi?
2: Kuli mwadidi, mbiti ya zisira muzi ya Zambuya.
0: Ah, muna mafala anja kulonga?
2: Ya, mafala ndinao pangono, mafala na hini nkwanga kuti muzi ya zizu kuti ya wina nga imba chiropa mbikifambirana mishu inga ine ni mishu mingi zivesera mchezezo chiropa janga te jitayamuka mkwanga kuti inga zivesera mchezezo zao nisakumero wakakamwe.
1: Amen.
2: Ine nitafuna kuingisa kuti mchezezo zasiana na zinangu saishkutarife ndi asita kitaroteso apenu katimirari maningi kuimba kwao ipoji ndi muzika zinangu kuti sanzeisa maningi kuna kaifu mbititewelera mbu kuzo njira ya mbuya nikazisira muzika ningazizo ndi muzika zinangu kukota maji na siyana na zinangu wala kwa hindi kafuna kujisa wendi kuti msaida rotefa.
1: Si mfunzo wanga nukungu kuti sobre nyimbo msaida roteswa pake mundu ini nga imba tikuwa kia manera nyimbo aivezi nika roteswa na mungu mimsi si
0: anafika mbode famu semba di kwa kei manera uda kwa meru efe tae
1: nao imba nga imba di kwa kei manera tae semba na kuroteso kwa na murungu
2: si murungu wa sakuroteso nigi ni kuti ndi muzika zukisanteisa maningi andru hivi ya kuwa nga nyerere asa nangu wa kani nga nyerere nyerere kuti atende greja dia kwa idia maibaga kuka basa nga siya unsuwa greja ole
1: si
2: da kani nga mutima wawo jamwa pita nyerere.
1: Si.
2: Mas na kunja sono ucho, será que nem é assim um? Nem para isso nada fomos na mano angano.
1: Si.
2: Da era quando de música da pulanga mais isso.
1: Si.
2: Nem eu não anirenda o gostar maninho nas zinangozire.
1: Ok. E
2: eu quando eu te pago malisa, senhor o botão muti tinha mudado para o fecho do programa.
1: Tabo.
2: Si.
1: Obrigado.
2: Sim.
0: Takuta?
2: Takuta, siya nukutu tukupemba kuti prafesha programa muti chile nuzgano wa nyerero kuti kulanza nangu anamitima nyerero.
0: Anamitima mpembezu?
2: Si, mpembezu, mpembezu nyere zizo kaninga kashitanyo zizo.
0: Mwazona tae?
2: Nakonda kubara zao.
0: Nhabi kubara zao tae mpembezu?
2: Nhabi kubara zao, si zilipatintari mwatenga kakala
0: mwatenga. Waa, ne mwanina ni chitakalala mwizi ya kutapatika na malaria?
2: Sana nyere zinango zile, si.
0: Mpembezu shamwari yake si marumaruma?
2: Ate marumaruma mwenye kuritu ungakwira mutu na mkumana mwemu. Akuwa zensi nga kapi, zensi nafamba pansi kweni lepa.
0: Haa.
2: Kapa katembu nata, si.
0: Marumaruma mbu paya nga kupata ule konsonga kwa muti paya. Haa.
2: Unadoda.
0: Basi takuta.
2: Obrigado, obrigado. Sinyolo kutota mbezimu uti. Mungapita programa zanu zilangu muziche mungja zao isi. Parefi tisanza hile basi.
0: Ah, nyimbu zao. Tisazike efe munu tingapita.
2: Si.
0: Obrigado. Basi, takuta pai.
2: Obrigado. Ndini Servo de Jesus, Francisco Domingo.
0: Muna zina kubalika maningi ne ya de Jesus, wish.
2: Si, kordifu so kwa manjira za mungu.
0: Haa.
1: Kivu mwende.
2: So kwa manjira za mungu agora. Kiyunga fa manjira za mungu, tingi ukalamu na zila zilimendu kutunga elonda mungu mba izisera.
0: Haa, ya kulanda na pontu na Jesus.
2: para servo de Jesus, para servir só para Jesus.
0: Sim. Basta, está curta. Está curta. Tepa anya kuve fito kupitiriza na makani yatu talonga tafuna pita nchiverano na Miguel ndi 84379595. Munga pita nchiverano muna cheza nae Miguel alimuno mu radio pansiko ya lero. Miguel fito kalonga tahangbe nyimbu zako kutinzizunu kunyerezera kutumangi zinangu chiti zinangu. Kubiri nena longa kubiri katawa pisa chimonika Miguel. Pa nangu fama pando sa chimeresa ne anya kuimba watane. Nyimbo za kupembera alimba kuta kupembera mbona njira ya greja kodi usechimero wangu shamwale mbwendambo pa nzizo kuchata kwa pa pwandu
1: kulongera kuti chimero kuti kuna pwandu kazamento o kwalike sitio andati katoma tangu na verdade latoma chinchino muzika zange zinangu zinzano por isso que na munhu nganchini angandili greja nchino kuti na pwandu watu pa kazamento oti na qualquer evento ku igreja contacto anga ne de sen pano então mundo ligari kani khana manyazo mundo ligari thangwe bani ni munthu wa mulungu
0: talonga kuti anafuna kuti apiti chivrano ndo 84 37 95 195 tibanza kuti nzizi yathu mpangona pangona lukwenda mbumala ali na menya mbuntokozi chinchino anakwanisa basi chedza naifi pano pansiku ya lero alembo akuti anafuna mbudembuka anatachimwani na kuti pangona nzizi yathu lukwenda mutapamanja ife tilikwenda nao mabasatu muno muradi Musambiki kubulikira monto muno mbera tapcheza na Pai Jesus mwitanoka kuti ale nafuna kuti minyi ntokozi ndo 84 37 95 195 tinacheza na nchesa alimuno mu radio Mosambiki kodi iwo ningatsvaka ndupi mpingo nakhana iwo pakufuna gravare na mizizi nangu kuti sachimwanika kuti chiti weneka gravare nyimbo zako zinangu zina iwo
1: sachimwanika kuti ningasowa dinyero tingisapa gravare nyimbo zavinga dinyero ndawa iveze pod naoneka dinyero kuna inipano pandichitiponi baba basa nangu puna kusogolo maina kufuna kumulungu iveze nisakana dinye pachita gravar mbwenye ngoneka tambea iveze agunje mventus kumvidadu kumvidariu pa kwa kesiri na pesi kambu ne na mavolora na ngombo pa ita mai mabasa pondo nangu kwa gine mpaka zino zaka chita katoma ita video majimunga pifuna kusogona na ikita video
0: si apo kodi chita video na kugrafare kwenye mpanda chita video na funga maka kubiri ni video ta
1: si Maning psa kushare ni video porque tenge chita video ya qualidade.
0: Kodi sa ndi ntengwanje na kupemba wandu.
1: Pa chita video unango sapidiri 5000 7 mas song ndi bom video pa chita qualidade. Porque non pode chita video 2000 não é video 2000 não é video qualidade. Porque faz sa kushare para basa za qualidade. Como também ndo kushire mu nyimbo ndi nyimbo za qualidade mbo também.
0: Apo ife anyakuva talonga kare ndi 84 37 95 195 ninjira ya kutumira ntokosi mbwenye huku muku dikira kutumenye ntokosi na vanyimbo ishi ya tinozofara kuimbo na Miguel Dias